0: bom duk ne ne pinang rang si duk ni su im ne kyap ka gep ra su ring ne ne kon mo kor kam me in sim go chot na no ra gyu ja la ka mang nyung no me ne o chi krik sa mo mu nu gep prang in chi sim go chot do ne ne prang gep le lak so in gep ge shi de prem ne du in prang e lam ge dim bing reng su no in rang e ko su le ka uin di chok sheng ne uin di de krik sa mo mo no na rang du rang e ni su dan na mo no mo krik sa mo di chok sheng no ne na shoning jam mo no mo ni rang lea kodo lea kodo ni umdi nene tak chala indi nene rang si dago rimen rang lea munu senema munu apak ju chala indi nene busi dayo kowi mbaring ki ngowu korpte kiko ka munu mbaring ne mojo dada sisi di yakting nene yawo chiki siban toilo sim shuru ding umde no nene pamazang bok puti shi shuru yu mani chokshi nyo yawo nene lip ning sim nekako debi nyo chi ne mojo tengam de mojo wat niga laklin nganpa leka nganpa ta gyudab yukto na leka nganpa yago bachi Pang yuk tepsi yaan. Api ye kip, puti ye kip re yuk samlo tong aan. Tse dati ning shukpo nekak, tam ning donnach, rang lak te nou yin. Kaji palik ning tam kak tul shong ge yin. Ning puto to, ning to ne nilap nyana. Go nou nena ne, How could they you? Priyu no unye. Ma priyu munu shintare. Proning chitning tano no unye. Ta lapja liu lenge ke yu munye. Yaga chaktang kunga tali te. Ta desh tam oto nyiyu. Ta oto mur nogor muti shuchogo ti.
1: Tengi nasi data manpak lerim tangap namta lerima kujab lamu khandala si deshi nangu khachi palik lapcha gorim nipichit sa nambar Tengi nao sumo mudu ye nao napcha za lenga che namta lerima gorim sumpichit sa nasa Tengi nao uddam che deshu khan namta lerim chitus Medium web kilohertz gachi lenga khaliti Meter getik ning kapil chinis ning tsa nae ka. Tlangina shiwus nong ting kang tamang shidumbur. Tlangina da nabduk chutze. Lengik ning pesha ongsa sani. Desh chilung yitong kaluk rolog. Chindag gupak derik chiti. Boi gyalo yitong kya ning kane chiksum. Rapne metalog. Bandutumbak tong chin. Reza pasang yimber. Langina da deshuk netsu kachan shoba nang lopsang nabu si shusu sana sa. Silin kushyab Narendra Modi si. New Delhi ga chodok Briggs nyego chongde si. Gechi ga pano dumde namdara yuk rabu nao nye nangni. Silin si. Nogoktor. New Delhi kog Bharat Mandapam ga chodok. Teng chipkit mak briks nyego tsongdeka nyamchu longyuk thoka gechik gochipa tlangyepa nang New Delhi ka peptumnye nangoneng. Uts tsongdesi gechiga pano dumde namda rayuk rewa nangye nangni. Ge nering uts tsongde ga gechik penjar yake namda gaidono gekab chiti

Medium ep kilohertz kachiling ng kaliti. Metro kathik ning kablichinis ning sa na ika. Sangyana shi uslong ting kang. Tawang shi dumbur. Sangyana da nabdi chutze. Grok ning kamakala hong sasani. Sangyana da shi dun lirim chit kusudo. Sangyana si da shud lirima. Lama medo to shi lama rinzi zawang. Ani lupsang sayang ning ani lupsang sarun si dono. She didn't love a chipok. Gorim Nipichit, Sana, sir.

Hindi ka sengyo na chusa nisnen karmelenga che, inchi ka sengyo sanasa.